Toto Chumex. In your one infant. In quick. Senga. Kiawa. In quick aoyak. In timis. Aso kitlaya. Tochin in metz. In chok. Ninok lamati. Nigmati. Nik ilamiki. Nitlakopoya. In yowal nepantl. In timisli. Nichok. Nignot lamati. Nigmati. Nehuan toshti. Nehuan metzte. Nehuan yowal nepantl.

Toto Chumimex. In your one infant. In quick. Senga. Kiawa. In quick aoyak. In timis. Aso kitlaya. Tochin in metz. In chok. Ninok lamati. Nigmati. Nik. Ilamik. Nitlakopoya. In. In. Yowal. Nepant. In timis. Nichok. Nignot lamati. Nigmati. Nehua. Tosh. Nehua. Nehua. Yowal. Nepantli.